0: iyi ndirimbo ituma numva nakora ubukwe.
1: Haraburiki
2: haraburiki ukore nzayiririmbe
0: yego di
1: uzasohora umugeni
2: umuhanzi uramubonye.
3: Buretse iyi modoka ni yande
4: abaja ni yanjye
3: Mitsubishi nshya 0 km nonoho ejo bundi ejo bundi ahangaza ubwo ansabaga rifite umwana
4: bamurayo shaka buzima burayiduka mbona se wayibonye iPhone 17 Pro Max
3: ngaho ndebera ako shampiyona umuzungu uri kwica muri iyi minsi nuwe
4: bamubyabazungu nge ndi Momo Bay
3: Momo nde nawe waba Momo Bay ukabona amahirwe yo kuba mu banyamahirwe batsindira amafaranga agera kuri miliyoni 2 buri cyumweru